0: Yeye ni pana yetuchi yana moye yeye diabaya yangu baadhi ma ahenga yana yatina chaguzi pata sisi. Kikakaa mitumbeshe mikani.
1: Okay, Aunt Maria da sasa unso udi udi. Abba, okay. 0551-656565 and 0551-656656. Yemfa last caller na yemfa free juma di no yemfa insi. Insi na kasa ni insi na network no. Enye 0551-656565 and 0551-656656 unso edewo die managing self destructive behavior and home komo ene ne ye hwehwe e wo den due mu hanum sin ti wase mi sa wo adwen kire bia unso ubetimi afre na unso wo de wo die aba okay e brana e bia ne sa